kandi chiba mbu obwa buneria mwenye nibwa ndundi oko bandu abeberemo benji okuri 18 nyambu ibana rwakora obwa bubuno na mabinywa bo chitia chitia bokaye kutiganda ibuna ndi rekonde kendeke naho abandu bakara bati banamuyikungera mubo ehabya bauli kibatu banzo obundi bwa bobulinga bitoruri obo bukalu chichi buna ndi rebo buno si bunyiba wa eyo bukakugutiba wa mufagirebo omokongo mweri ikuna ndi kiranda kendeke naho tunamuyikungira mubwa bwobo echo buhanya habiri asa ekyabu hekabye mukawutsu henga omundu akanywako iweluwa kwangukara iweluwa tamera niberenga bula okokwana ne kwana ngaba no bwabo kotse nganisumu eyikatamira ya nario omwana akabitsuka eribya kanyoko mabwayo okasunga obwenge watsengatsenga sina shobwo bumwenye ngabukabya mo nachi chikaraka okasunga motututututu abantu banikukaduka banauti okuma bumwenye nero abwa bumwenye bulina chitsibo cheuma bukatwe bomundu bukatsa na ihakili wabyango wabereria nechihu chine vida ese mulechendo nero chihu chikayiria chikayiria chikayiriomo nero shishire ya mebya saha munane sinashi omundu ani umobewe kwishichihu ichinamu yeri chikara kale nuko wabandu banana bakarera amastoma abaluona banana bakarera amastoma niombo obo mwenye bukabwa biya omochihu echihu chabengo chabere biya mwakalio nero kwishise mure nero sume ayeremo eya Yesu naraka yabe Yesu imwabye beronda eberonda bikabe bimochihu na relata irya hika ukashishiro mundu bakatra babando mbo obo bubuno mabinywabo ukaya bya na apeti nabe no nabe no na hoko kwenene kwenene obo bubobo sure buga yenga kutsema yenga berune munywabo e utina sho wakali ko kakase ha kunde obo bumenye bukanga bukatsanda ya omumero bukanga bukatsanda olureme kunde olumero lukaleka twabenyango ko ebya lye bishihire na rukabya ure mulata Erisha bwa mbukandari ya cherebwa uwanga sichere mobuse icha lukumatwe Erisha mbukandari ya chitore na chihembe ibyo lukumatwe nario kundye byalia ibyo beka himba omubere omubere owataya mobyalia kukasungutia omulume mukulu ini abiri bikwe bwakie ndi muna mulangirabo abaluanei nongo wangane ko mugarjo labuti okoberwa beri hombera tukendeta ye fulani na fulani na fulani kunde omwana shanga sharakagala na kirifura sho njimba siku wewe omwana shanga shayira omuhweri wat angana kola kabiri karebe amata kola ko kumbe enka ahona mure mambo hanu tu kapakisa ya mure bakapakisa ho hetsanga mure bakapakisa ya hochi anamata sunga emile agya sunga emile fra omuberi akasalabuka abutulirwe bumwenye bomonda nene atashabye ngo kasuba ku chirimu Nyambo amabe bulobwa bwa obwa bwobo kera twatwa shingoko esho nditiri ne shaba shakulu na bakekulu rino kwasunga no mwana owabirimo 20 omulwana owabirimo 30 oware omolubwa olweri kola omubiri naye inyane kwesho nditiri mura sho nditiri nyambo etambo tuka lia hano ho mutsere nero wa muhekanya eri wambo akendi mya omutsere akelusha omachibindu muchibakuri mwa eri hicha olupago lokobuno omutsere ushinya mabatrongo ni mabatrongo ngongoka nero tukaba tuti kanje kanje abambere mbere abatrongo ribo tuwe ticha okomwetsi uyu baba kulubereta naho famewa tuwe bakulubereta itwe bakalani tungana shaho atukalendra bakulubereta kundo babaliho ko lufranga erete chindu cha mabebya echirimo lufranga selekacho Nyambo olufanga ba kunda abaka ulama bumwenye bakarata wenu ngebuka ko mulu wa maire de ville sikuru basaka makala mwana bwete gatima ya ama bumwenye we veteri veterere amache kuyuche veteri abatwar olubanza molo asere goma ayayaya mbuchitumbi chikagenda ukatimira bochi ukatimira bochi obo bo baba barasa sambukatimi bawo mobasuba omomebuta abanyareta abapolisi bakana bwambo tukarunda ya amabwano
umumuyi ewasunga abakarunda yamabu nabo babaratamera bauti sasa abana babo barukucha nabuga ambaro tukengera omo kati keshuduka twamabe yamwe byabwe bikatamira yebyo kutsebo abetololwe byo eryo tukara tutse tuka tukabo homunu nawa dakika serehwa aba polishi boshi abali yafa irekuvrema abali yafa ikuvrefe eri wambo bakayetsa ndama bwayo ikabya muri bale tsuka kusa hibiri ikabesa hini nabusibokesho hobara iyo nebe ne babirinywa omosho poshi bombesha bwesho gwelangera amabumenye abiriso sangwamo nero lolangira ngoko ebindu nitsatsa echanga shatuwa tichachacha rerebya obulimu butiyoshi ina ikasa erikania na bana kundi bana bakatu wako abo mumbere abo nzanzu abo musubaho rino tukabale mberera okongwangwa nyambo omwana unanayi ukashira omanya mabesa suka ipoba bututaka sana iwe kangani abana ngoko obwe bubunone chetsebo ese wanda ukeshe shira wana butaba ni 10 wabere byango mo watabuta unde abushwa kwa ko momo wamu shali mo wabu kali shali mo na wabu lume nabo bukali nabo abe umerera bana mukolabyo bana mukolabyo kabisa ngabe na horekerera abanganga bakakania okomatsi manye abanganga bakatubura bati ambwe byali abyushi ebyo tukalia bikati rukana ya omumaini na shumbi kwa mare wakira ya umutsafu goshi owakahika omumubere ne rwebitsu ko beberi ebyo bya mabitimibwa omubwa bwobo bas eruko kwa sungutwe shishira mundu ni abari rakabonda okoma chindi kulimulwa magetse na ramaitse yo kare komonda ne rwayira akabonda ama chindi akabetsanda ebwaki kwekasetia hali obukoni obukahulawamo siroze de foi wamabelangir mwala wawo onabye kanyubwabo ineri mutsuka eresa suka eshonzure seremo yepenya anganavya inya nemwira gulu no walangira ngoko omubusu mukalwachi mukalwa obolenga bonga nonge eringa hikuku here mubara omubusu wamenya ngoko amaini wewe abaratsanda kwalwa sunga ehireru hikabenga heri apenyawa eshonzure sikanga siri apenyawa eringa hetema iyabiamo wamenya ngoko amaini abaratsanda niwambo aberehya sheta shabia kaingila akalio kondeke ebitamini biyo howabyo sho proteine siyo howasho nabende amaini agabere oburi chitsuko okukwamana nakalio komundu alialia wamenya ngoko ebitsuko bomabe uma sebe chipokera ebitolere ibye himba omubere nakukasungutia bas omulwana abari irahetsema abiri henia a sina shi abiri nga karunza runza wamenya ngoko eryo yo amaini abaratsanda na maini ni okobe ndo bitebya repare abanganga kuba katuloba atya omunganga mumwa wat omomu okomomundu kutyo komundu kunya bendo ebekagenda ngabe berebebe erisoro marenga natfuleka uke leberia omorego embiko nguma yanganatsanda omundu anga nabiye tumikiro kumbiko nguma amare ere nguma yanganatsanda ere bangana kubweka nayo nebe bekaenda moberebebere eti sando changana tfuika ukanda bukanda rokochi uma abi alabe uma bengana tfuika unumundi bukakoresha ebende naho hali chindo ebendo bomabe umaneche uma chesa wamabi heri yacho bas rolwanzelwa mabe kubana tubatu tukwa mfano batu kutwa mololeme bas olubanzelwa mabe kubane sachire chinde chere ko lolule mesi lubya ramblase sibanga mbutumikiryo ko kake ni ambo olubanzelwa mabe twika eba turambo omutsema omutsema wa mabe tsanda mabitumba oho eryo olubanzelwa mabe twika amaini ne mauma efukufuku nenguma nambo wamabitsandia ebendo ebiyo ebendo biri mu chikuba muhano ne chiuma chiuma eriwa mabehola endabalisha ikabyo kuchihu nenguma yamabetsandra erol banzulo mabitwik endulu nenguma chiwangabambo musonare mwende ndulu kuzi akirisha dumiro omundu akamwe ndulu
nenguma. Nerwa mabu, owotu kanywa no, awa kalakali vya yo, shara sasira ebenduwa yabiyo, kundibyo vikira ya akari, wabaka sombola, omokari, okotu kari, yabiribu yotu kari ya, ogushanobotu kari ya, obusarobotu kari ya, amaga, matimo, mabu ugu, wabiyotu kari ya, bekeni yabiyo, ebintu kwa yabona mahu labiyo, yabaka sombola mwebendo, ebi ndundi okuhimba omuberi. Nero, endaba lisheka bikuchihu, yabere kerera, omobu wabuobo, amaini, aberehia, alimulo kwa magetzi, efukufuku aresha humulari, abere kala, omutema, kunde, omusasho waremo, abere kasinya na kukena, emu nebendo, ebika timaya, ebika lumuma buoyo, na omutema nago, abere luha, kukwa sungutia, uwebu, iwe kubirika, iwe na wene, kwa sungambu, oyo basi, abiri kako na makonongo, oyo basi, share sharia, ama salari ya katu wachito ole chigume ya mahuwe raho, ya mabe ya vete, neruwa sunga omundeni ya mabe sanda. Chikale kena burababuti. Netuwa mabe langira omana wawo, haka nyukuma buwabo, ama buwayo. Ewa muhayira kutsebo. Naba ndia babara sasukabo, wate tareka. Eruwa kumbia babuti wawo weba ni mule vyangu, banyumu karita simo ndeke, babara rehekodaje. Tuwa mabe ganzeri wa mbosetu menyeweke nisho tukayo. Kwa mabe ganzaba kisha tukayo, baba luwa na vetuusha, baba sasuka abo. Abo baka holi tunalangiri. Mwana na nalanga kaniria, baba luwa na sina shingo nabi muishi semo hayi, sina shingo yame severe, kutsengo yabi yeka ebotrahera, na mabu baba luwa na neti, itwesa tuwa kula, kandese tutuwa atana basha kulu kutsebo, ni ambu mwuru bia muriolo. Omulu tuwa kuluka wehike burehemu, ukaduka mbu, oyu mwahola na miaka katreve, oyu mwahola na septante, oyu mwahola na swasante, oyu mwahola na venga. Ni mbu, shisinda shabasha kulu, nabake kulu, isho nyinji. Wabiko mwabu lechimba seki chushi, mwurene kambemba, mwuruke ndika chitatumba, mwuruke ndika kanzunza, mwuruke ndika chesengere, muluke ndihika kakuba, muluke ndihika chitakandia, muluke ndihika masengira, muluke ndihika sinashi omabembasegebe wenye yomu mye yomu remu ayo, e ukalaba labamu mkala laberi ya mesalaba, mwalangira mtu, uyabi ya mshakulu wapini ya kata kionere miyakasa. Muluke ndihika kakuba, muluke ndihika chitakandia, muluke ndihika masengira, muluke ndihika sinashi omabembasegebe wenye yomu mye yomu remu ayo, e ukalaba labamu mkala laberi ya mesalaba, mwalangira mtu, uyabi ya mshakulu wapini ya kata kionere miyakasa. Mwabo, nerono muberini ya luha, eba na muwena. Ilinu waba nako tunamutu walabu, mumakari. Tukwa mba, tena mtoto fulani ya maenda. Tena garso wa pale na ashakufu. Tena hivi na hivi. Ni mabu are muhanda, kunoosha ala yirabara. Akabi umuduka. Omundua kima ye, ni atakwa mumufuko. Ine ni mbuluni ya yomweo. Omanganaga na hika, omaparselo langirut. Ama lumbuka, shetra miri. Na hune ye nyirabo mochumba chekuwewe, na riobokache ikahika, itumberi ya chero, saa saba, saa munana, omu aneni anare ukalire, akabuka, hane akashimukira mbu, alenge termose mwiti tapolezia. Nengu ula suka mundu, akachingula olucho omotututu, basi. Iwe lwela ngutu, omundu aliatikwe, omu nene mulomo lunza, yama abetikwe, kwe shingwa kake saya, mwiri nyobu kufendezer, mwiri obali ya ribamachi, obali ya nyurubu wabuobo, basi, emeati ya luya tanda. Nongi, ababu ututuka sana, aba naba cherebalere tuwa kanga na yecho. Ninashu nyoko ni chindwe chilito hire, erebo rabalu mutu, isi mwashu ya muka nyubu wabu. Na kunjenga na kanyane, kwa nene obu wabu, ne chinducha tuka eriluwa kuwarenda. Tusombole, obu wabu, obu nga tuwe teacher. Kunde suwa ngatuka rebu rabalu, aniabalu me chindocho suwa chuto wa ngatuka riba gania. Na kumbaba kanga nuti, ye, nichi, o kwa nye kuirinyua chino, tutere hamba kuchino. Njenga nabu wacho ndake neti, obu wabubu ne, wa mabiere. Fanganabi ya tuka nyuabo. Hanengo wabu, kanda babu gira, bune kofirme, osese, nada na nabende, ndake wa mba, abunoba gana, wabili tuka neriene hihi, ye nguvu tangausi. Neve. Kuri sio ngatu wewe tubo. Na rio na mbuba ne bwana wa ndemave kaka na luwa ba ewa basungu. Ine hikeno. Bo, kutse
inyo muri bakisomwa tukana sunga.

okomeza inyo bachisoma nakukune ni songa tukerigania abandu biri utisi banywa na kutoba teka kwe discipline eyerinyuto echi cha magana ache hiabu hekabyeranga beno nakakopo ke tomate iba hito kumuka gutsu ore mulume wa miaka 40 iwanywa akakopo ke tomate ke hiabu no olwata merango waberebuka omuhemuzima ukatesha butu bobo uchine bwabu abalume tukindi baganisha kashiki shiko tuta kande tukato batu mundu angana gonza ko hentrakwa manga nago nzuko kashikisha omundu masunga ka kakewa kiwe ka nguvu tanga usiwa nekeri yako isi waluwa la bukirania ni ambo isi waluwa la bukirania ukasu mda munga nywa esho tupa duze esha dopelo kwa rero na esho tupa duze muka ya merasho saya ebe shebu kwa kwa mabibe ha omubiri wechiro echo omubiri atende toka waka hula mwidijere ni ambo erimerebe na repanza panzo bo bushobo omo musase rekaka lakala baka mbari ngomdo kabe mwiri ka singiri tro musase neru alangira buzi buteye yanga nabia yirenga inde singiri tre kutwa mabi miange shotupa ordinaire non ne 50 centilitre donc 500 millilitre bakotwa langira mure na senge mure tukana langira shodopele sho mure tukana langirachi lwa mashabi ya lutsupa olwe primushi luka semberere litre rewoma na mbwa mabinywere nga sibute eye primushi wa menyango ko omobuli litre rewoma ro musasu wawo mumabiri bya litre rewoma ri bwawo na ro kukala ngirutia omundu muri tuna matu omundu nga nanywa ko bono naho erilabiri ya hakateho ni chetsebo kunda bandu bakana tulawo nga bangambo atano no muengero muguma nyambo evere nguma itoshirira mbo omuberi anga nalaga rengo ko oko alcohol arengo muengero mu mawo mabinywa ebindye byo wananzu wale ebindu kwebukata shetsanda iya naho mulu tukutwa leta obwabu akakopo ke tomato bongai komo kakopo ke tomato ibo lubo tamiro mulu mami akasengande opopo kesi uchiribu abu ni sumu ngaya bwera ko chino erilusha kwa mabwayo hania traba ebanji sinashinga abantu kubangalwa no abantu abakuluba kuluba kati maya amabesomo bakabu ko matsi munyuma mitweze bakabu matsi ko matsi mwenye na ratika bwayite kumbe se setaba ayangabya omukatikati kabandu no kwa ikangeria balwana bakakuluba mbu wamabirundi ayo bakawula ebanji nene wamabikiri shukambisha basuda aye iyo bakawula ebanji nene donge abakomersant abanene abebanji ne bandu bereta kalinjo abakali babasuda abakali babapolishi abakulu bakulu bayanere ayire ebipya byabo bangabambaraka babo bahe yo ikauli bayebanji nambo mukalwa na chindu karili nyomu na bishirecho nero amalwa okaka karera haho erilusha kwe banji na berengana nabyo bikata miraya berengana nabyo bereno kwasunga baluana shonaga omotabeyo murie hendu ikatsanda yabehaha munashabehaha irwamba mapumu ndonga shonzera sharu muriramu nerwamba kuka futu mucho yuko kuka futu mucho yo inanemu yatumbia yo omobutu kuburebe ukasunga erihumulari yao erimu kalakalo shirambo oyom ana kulanda keme omdobrika ko asme nambo erisha humula kuti chikuba ni mbola sunga omundu akakohola siyangalwa nachi siyangalwa nabehola kweshi yabarekerera ebendo nari ndo kabisa shonaga tuli bakutimie kutimie shonaga nari putaputasho nari putaputasho muputaputasho ndake muchina bana balere etabe yukeshe babugako ibo mukatambi mangakoli bimibiri na rukagenda chikachi nganichi wa mabe humurekana ukasumba ka kwikanga wa mabe humurekana ukatulanga ka tika ka goma ha a echikubi oluanga muremurero na tabe yo yene e habi kwana sende taba esika gulawa omushuduka bakaola mo ibayo tukatukwa la madrog ukasunga omundu
inembala chiriato ni atakahera nga hebunga kiyomo shokshe mweri. Omundu mune na isi mwetranywa shetra fota nweshi shira omundu ngoko aramukatsangula. Mweshi pabatahe ama kuachi kweshi ebikata mira mwenyebe ni omabariato mweri. Aba ndukana sungobu kwa buti arengo mobu no murekati. Kutsembe no nekabazo kaka yomobu no ini ebiritu ugeria umumunyo mweno. Etaba mwenye ya naria kera. Uwinya eberenga niribu. Nere wateka umumunyo muhano. Baba kalo mbugoro. Eberenga vikalu vya kutemiri ya mwevi yiribu. Basi wajibula umutu netimba. Neri kwa basungubu vilimia ehendru mwenye. Kwa baria wakara trahyo. Kanda heka ula franga nyinji. Nerebolo na wakabere retunungulahyo. Muchi omu minywa. Kote ewakura nga kaluma. Okongo ko mundu abindi kana twabete benyarubanda hete heno ye nyarubanda ukaheswero mu mushware wamekure homa na roa kure ram eyona dawo na kwa ne abiri asesindi banji esikata miraya hebunga ukakura humunindo bas iwe lwotsuka eretsatsu omochikuhi nga yagunza leno abana batu bakatengiba wa omunzira shushi enzigu yabe ri asasotwa ngamenya oho yere yenzire abana betu eba kwa kobuyingo mureche hocha nyewa muri abantu babye bitelele mure bandu bakende saba kende shayihekera ko bendu abiri omochi huwo eba heka kubisa ali mundu anga sheba kakiria echi hocha tuchabarele bwa burondo chabiri timbiribwa ngoko abantu bakana kutra omugono wakende ya mushombe neri baturundire omunzira shushi abo mupanga bakaliria yo bana ya bana na bandu aba masashi iba leno ya bandu bo nabo mabu nabo banamuri abande sina shimbino uno mome batsi omoshoda walenga na umwana bi sine shitsandira neryo okobisa malire obwabu ayo nikosiasa yo buri munyu kosiasa yo buri munyu aba mepange bo fona bo bas so anga minyutse babo ba mahika bo situmenya abakate ngishufita ngo bakatengera sho hayi naho abo bwabu omundu akaloho mwewe kuzo omundu akaloho wabo iwa yumuduka iwa yanyu ndakakopo kawo kagewa kawo iwa yikungira komo muri nibwo buri mukawutswe kungira komo une muyitiwe na wena itube ndabe ni totuka nasoka meta ntukara ngura mabumwenye ama bumwenye ani mushuduka na nabyo ko avningulo oku avningulo hoba kana sasa akakao na masamarere heduko komo seri semore chende chendo mure arenga mehanda yushi iya mabuna bat amabushi aya na bandu bakamenya go bate to balube bana mwikungira go bana mwikungira go bana mwikungira go nyambu na yo nao ni fita obole mundu angiri mukosia sayikuwe omobwenge bukuwewe abwati inje na matsero matsyo naho tutekana ye amasanduku manje na shombe na sebya nyinji kundi ali holo mundu semangabula rekarani kini chimbene bano tusaba no mutserere abandu abati bana bakasunga cyo bakalia babilwa ayo bali atabala yabantu naho abana bakende kwa babiri timbiribwa babari anza ebendu ebitishiririe wa mabune bindi byoshi ebikatamira ya washinja okomupe orelie kambale rukwata maniriwe haki na amani nokatukanira ebende beno nirika kure chilumbiro cha Pierre Robinson admin yego kurira amana mabuye au haki na amani itubu shitukashakola omwanda mano manji awakalwa kutata shikofu olu kengiro monseigneur sikuli paluku Melchisedek brere kuyobusha radio moto butembo.

Amwe bikoti bye byangabula kwa no luputu lulingander kambwe chisapu chiringali mili nebe yureviringa bunyambi esho nderusha la sangarihi namani ndo kalenga pulie na inje osina bonanga muso elelelele echi ochirimwa marigele echi ochirimwa marigele.

nituburela nesibuene kandi ninje ngashalangirika omumbesa batami tubirane bakangirira.

Na msikizaji mpendo wa Radio Moto Butembo Beni na kusalimu mahali ulipo, imetimu saa 8 na dakika 7 hapa studioni wa Radio Moto Butembo Beni. Mahali ulipo na kusalimu, namona Padre Muze Moize Kalembewa. Mahali ulipo na kusalimu sana baba, naye mwenzako banamuita Mzee Philippe Makomera, na wafanya kazi wote kuna ku Radio Moto.

0: Sawa, asante sana msikizaji mpendwa. Anawasalimu sana. Habari? Uko bien?
1: Ndiyo.
0: Jina lako nani?
1: Jina langu Diebo.
0: Diebo, ni mara kwa kwanza kufika mradi huu?
1: Ndiyo.
0: Mhm. Diebo unaitwa kinani?
1: Ndiyo.
0: Good.
1: Chinuel.
0: Unaye?
1: Eh.
0: Utiwende?
1: Nje Diebo.
0: Wewe Diebo, ukaluhai?
1: Ngalwe buliji.
0: E buliji ni hani?
1: Hakuna chibiri.
0: Echi hakuna chibiri.
1: Eh.
0: Nario chibiri ni bwanga hai.
1: Dongo wapi na iko mzeber? Nario buditu obane.
0: Eh.
1: Ashuki ko bane wabrihika.
0: Merci. Ndio mukalwe omochi echibu nano.
1: Eh.
0: Aha, ore mwana wani?
1: Nero mwana wa male.
0: Wa male.
1: Eh.
0: Neri nare mama wa uyonde?
1: Adele.
0: Adele.
1: Eh.
0: Naso kulu wao?
1: Yo kambali dia done.
0: Mhm. Ni akira hai.
1: Ikere matsinga.
0: E matsinga ni mwanga.
1: Ha guina rope are vashudenda teria ne ruachi wale kare vashudua chimire echikolo.
0: Ni bambuka lo hochijeki. Ne rero kero ko wero ko kero kraria basoda. Ne rwalo le bwangi bwe matsinga. Aha. Ukamsha ende no yuchi.
1: Ndia shasa limia barafiki bayo.
0: Ukamsha shasa limia barafiki bayo. Ne ukabyuka iwa utuko we radio motika guano ta.
1: Ngai wandeki.
0: Ukai wandeki. Wabani ko radio e.
1: Ndinga.
0: Ehe, ye yue. Wana malangirolia. Ori makaba kaulama mfundi mitamu.
1: Ah.
0: Wana malangirana munwebi umabye byo e.
1: Eh.
0: Unamtebyo kase biro byo simu ala wetu.
1: To omuyenga na bishungenda mingiwe nga ngiba ngaso.
0: Ngani ukandi ukasa?
1: Eh.
0: Mhm. Tai utuende na Diebo.
1: Eh.
0: Mama waneka.
1: Inga.
0: Uko na bienona kukwamira.
1: Eh.
0: Muramukaye.
1: Ngasa nasalimia mama jina lake Adele, nasalimia papa jina lake Mark.
0: Merci.
1: Nasalimia sokulu jina lake Diedone, mm-hmm. Nasalimia tati jina lake Mari, nasalimia mm-hmm. mama Leki jina lake Shukrani.
0: Mm.
1: Nasalimia shanga jina lake Diabake, nasalimia papa Leki jina lake Dalmo, nasalimia papa Leki jina lake Nestor.
0: Merci. Endelea tu marafiki yako wote na matsenga na kumotatia. Kwa mama nazaliwa kama ni wapi?
1: Nasalimia rafiki yangu jina lake Isaac.
0: Mm.
1: Nasalimia rafiki yangu jina lake Precie na Plaisir.
0: Merci.
1: Nasalimia commerce jina lake Franklin.
0: Yeah.
1: Nasalimia rafiki yangu jina lake Ezel.
0: Mm.
1: Nasalimia mama Leki jina lake Deborah.
0: Asante.
1: Nasalimia mama jina lake Emerase, nasalimia mama Leki jina lake Natali. Nasalimia mama Leki jina lake Nuela. Nasalimia yomba jina lake Fabrice.
0: Mhm.
1: Nasalimia papa jina lake Emmanuel. Nasalimia shanga jina lake Esther. Nasalimia rafiki yangu jina lake Patrice.
0: Merci.
1: Nasalimia rafiki yangu jina lake Pascal.
0: Wa mwisho
1: nasalimia warafiki yangu wote wa Radio Moto Butembo Beni.
0: Mhm, tahi. Sitaongea na wewe mkiswahili, tahi. Diebo.
1: Wi.
0: Nero abenga hane byo sote ku radio, ukape menyera hali. Mbona wabiri yango mdu wabiri ku radio? Wabiri ku radio?
1: Yeah.
0: Sote ku radio?
1: Eh.
0: Nero uko menyera byo hali no Diebo.
1: Abenga be hore ku radio.
0: Ku Radio Moto.
1: Eh.
0: Mm, unashi sindo men.
1: Yeah.
0: Tumwashi.
1: Niwe.
0: Diebo na makushima. Mukaka wa uyu mtira mama wa uyo.
1: Ere wakamulamu.
0: Mm.
1: Yo.
0: Yonde.
1: Ere wakamulamu yo Kristire yo Kristel.
0: Yo nero wewe wane hayi. Yike.
1: Agira akuina uchaburi hao.
0: Aisiri aha.
1: Eh.
0: Naso kuluwa ndibambu Yesu kuluwa ubaba wa mama wa unai namwe. Eri na rewe.
1: Yeah.
0: Suwa shiri na rewe.
1: Inga.
0: Anei?
1: Eh.
0: Ukana musunga.
1: Eh.
0: Ukasha wabi kwa mtoso kuleri na rewe. Tutamuliza ka viru tuso kule. Jina kuendo nani?
1: Eh.
0: Sire, nama kushima. Mm. Milionaire. Olia yu milionaire olia. Wanama langira yu milionaire.
1: Inga.
0: Sawa. Eh. O, nomo karasi.
1: Eh.
0: Ukasha merai.
1: Eka vengu. Eh.
0: Omadre chono.
1: Inga.
0: Nero mwalimu enyon.
1: Yukabura Anita.
0: Ni aikerai ewa anoto mulume kuse ne musiki
1: mulume abere hol
0: bolo
1: yeah.
0: Na ikusuta mure muchano ta
1: kira uberera
0: na metre onambe muchana metre
1: Yeah.
0: Eh. Yombo chinde chiro. Ona mane ngongo gabi komura dunya berwa bandu. Sa chiro ndi wabrevererwa. Yo me kombu. Eh, na bravererwa na fulani.
1: Inga.
0: Eh, nendi wabreverer.
1: Agora mwalimu atuka gura anita.
0: Merci.
1: Na director Kampala Murere Foste.
0: Aho ho kavengwa ho.
1: Na mwalimu mdezie me chachimwa.
0: Yon, chachimwa ndre.
1: Chachimwa sombola.
0: Mhm. Na huo ndio chu omata shabukare no leno.
1: Na mabukana Katembo Muhero Foste.
0: Aha, na yenewe kabingu tu.
1: Eh.
0: Mhm.
1: Na mabukana Kasereka Kitandriko Jonas.
0: Merci. Na huo ndre.
1: Na huo ndre ni Kambale Smiley Jospe.
0: Merci. Wangera miaka minga?
1: Na ute duza.
0: Ah, ute miaka 12.
1: Eh.
0: Uliomo kela ne?
1: Uliomo katrien.
0: Merci. Ukandira mchama ama?
1: Eh.
0: Serero?
1: Inga.
0: Wababi koko radio?
1: Hey.
0: Wanganatu kolera ulimu stukuti, ulimu kruaze, ulimu anje, kusesu ulimu kiri, ulimu
1: stukuti.
0: Ulimu stukuti.
1: Hey.
0: Nero wanganatu waka silongaka umaka stukuti, waka wambuchi.
1: Waka mbambu lude notre.
0: Mm-hmm.
1: Nero wambu nye.
0: Ehe, alo, endele ya, waka mbambu, unashi chitu yashi, ambuchi.
1: Lude notre.
0: Nero?
1: Nye.
0: Ehe.
1: Stukuti jour.
0: Ehe.
1: Pre.
0: Merci.
1: Rute.
0: Merci, millionnaire. Woman, I'm going to go to the
2: house.
0: I'm
2: going
0: to go to the house. I'm going
2: to go to the house. I'm going
0: to go to the house. I'm going to go to the house.
2: Echehandra. Eh.
0: Echita ute mirihi.
2: Eh.
0: Oreba echuna kuwire.
2: Eh.
0: Mirihi ye yo.
2: Eh.
0: Omwanya. Tashara mka mama wote. Mama mwera ndeku kanyebuti.
1: Mama mwanya ndeku kanyebuti.
0: Merci.
2: Omanya zisasaba. Ah, echibunano ne hare. Millionaire.
0: Ne hare.
2: Ba ne mutona zikaza zingo ko radio.
0: Eh.
1: Kuteno. Yeah.
0: Eri nare wend.
1: Inje ogi.
0: Oh, ah, voilà, merci. Ogi kut.
1: Yeah.
0: Uneyo?
1: Eh.
0: Aha. Uri mwana wandi na ogi?
1: Nili mwana wa David.
0: Aha, David ind.
1: Davidi.
0: Eh.
1: David
0: ind.
1: Davidi.
0: Uyo wendeke, uyo wendeke. Ngokori eka, ngokoko na butitukari. Uyo wendeke. Serer. Uri mwana wa David.
1: Nili mwana wa David Chituri.
0: Aha. Rekera. Sokuluwa uyon.
1: Kandara.
0: Ni mwenye hai?
1: Mwenye msingiri.
0: Merci. E msingiri uka, ikia msingiri uka labuti, uti, uka ikia msingiri.
1: Nga lave chibiri.
0: Aha. Uh-huh.
1: Ina lave...
0: Ribate.
1: Ribate.
0: Kusa chinyanzusu.
1: Ina lave chinyanzusu.
0: Aha. Uh-huh.
1: Ina eru kire msingiri.
0: Merci. Na ukabia soko radio, ukabia sherakuti.
1: Ngasha salimia wa rafiki bai.
0: Kwa bishara muchaba nwa nivao, nobo mama, nobo baba. Mama ne?
1: Eh.
0: Yonde nae, ye mama wao.
1: Mama yoneema.
0: Yoneema.
1: Eh.
0: Muka Davidi?
1: Eh.
0: Sawa. Unashiri naria muka kawa uibu tira mama wao?
1: Ya, yee.
0: Nairi naria sokulua uibu tira mama wao, unariasi?
1: Nari yee.
0: Suriasi. Vaneho?
1: Tati vaneho sokulua birho.
0: Masi, kwa shababu sunga tati, ewa mauruti tati yari naria uwen. Gasha yako usalimi yoko radio ya kuramukiri yoko radio.
1: Ndi.
0: Mhm. Abarafiki ba wubo hoi. Ohu wenye hohai. Echipu nanuwe yo.
1: Ohu watu.
0: Homu ure. Hohai. Homu kakesaya. Homu kare ra. Ho uri alua. Hohai.
1: Hochibiri.
0: Hochibiri tu.
1: Eh.
0: Unasi yache na blau echibiri.
1: Nina muashi.
0: Unasi na... Ye mukulu wa David yon.
1: mkulu wa Davidio babayi.
0: Ye babayi unamuashi. Aha. Unashi na bati mwira wa daria.
1: Ninamuashi.
0: Unashi na saku banda. Aha. Mwara mkaye.
1: Nasalmia Anso, nasalmia Jisile.
0: Anja kumamako na babaku, nasalmia mamangu jinake fulani, nasalmia babangu David, nasalmia papa kulutu, ye babai, nasalmia. Kwanza wanja kuchihandra, naruwa ya hiko kuma saku banda, serero. Tuende.
1: Nasalmia papa, nasalmia mama.
0: Merci.
1: Nasalmia yomba. Nasalmia.
0: Tuende, osuchamane, tuende.
1: Nasalmia. Babai, nasalmia.
0: Useba sahawe bonde, usitulevese. Kumbuka tu mwenye tajua kwenye kule. Kule mavure, china chiviri. Na barafika kwenye unasomaka nao.
1: Ninasalmia Arkanji.
0: Merci.
1: Nasalmia Anso. Nasalmia Jisile. Nasalmia Jisi. Nasalmia Jili. Nasalmia Rene. Nasalmia Jidite.
0: Okay.
1: Nasalmia Klemase. Nasalmia Bakanja.
0: Wewe.
1: Nasalmia Alexi. Nasalmia. Nasalmia Gabriel.
0: Merci.
1: Nasalmia Riska.
0: Endelea bonde.
1: Nasalmia. Nasalmia Sheribe.
0: Wa mwisho. Ula takuwa na kufundisha. Sipuko karibu na hapa. Takuwa naenda kwa kebimashe tena tuko hapa na nyie. Sera salimia utivote machibu na nochibiri na bane. Tuko kuradio moto tunabasalimia. Bambie vili.
1: Nasalmia vote machibu na nona bane. Tuko kuradio moto.
0: Tupigia mikono siye batu. Tupigia mikono. Sawa, naona kupatia zawadi yako. Mutafutia shasena ya jebebeye. Kumemua ike kamu kari ya zawadi. Yoboso kulukalebu. Sa kulukalebu merci. Kututumia matapisi tuko na bageni. Venye walitoka mbali kule munjia ya Kiondo. Akule mizebere. Kwa padri wangu kaparai. Sawa, mwikale pali kwa muangari. Koma, uko bie. Jinako nani? Jinako nani? Bonde, koma, koma, salimia mama, sema na salimia mama, na nani tena, na mwingine, barafiki yako bote, merci, nakupa zawadi, daka, nekaka, mshukishe, nakupatia zawadi yako bonde, kamata mumikono zide. Utasema merci. Sema merci lanido. Asante. Bebe ya kuchifua vile no bonde. Kuya, koma, koma. Jinako nani?
1: Kimu.
0: Unatoka api? Akimu. Salimia. Akimu. Merci Akimu. Kamata zawadi, koma.
1: Yes.
0: Jinako nani?
1: Jiste.
0: Jiste unatoka wapi?
1: Marere.
0: Tuma salamu zako.
1: Nasalmia papa jina lake Wariso. Nasalmia mama jina lake Zawadi. Nasalmia yomba jina lake Kabange. Nasalmia yomba jina lake Ashile. Nasalmia papa lake jina lake Ozena. Nasalmia dada jina lake Jili. Nasalmia dada jina lake Jiliete. Nasalmia dada jina lake Jisi. Nasalmia dada jina lake
0: Wamwisho. Wamwisho.
1: Wamwisho nasalmia harafi yangu watu wakurajia moto vitembo beni.
0: Asa sana kamata zawadi ya Sokulu Kalebu. Ambia Sokulu Kalebu merci.
1: Sokulu Kalebu, merci.
0: Asa sana. Damona, kasero. Kasero mtu wakuna kwa veni. De l'église. Mokolo pine original, pine double life. Na kusalimu sana. Kwa hile yote ulio tufanyizia. Kwenye mkono yake, mutunga. Na kusalimu sana. Ndugu yangu kasero, mokolo pine double life. Habari?
1: Mzuri.
0: Jinako nani?
1: Dedone.
0: Unatoka wapi Dedone?
1: Butembo.
0: Uko bie sana?
1: Eh.
0: Salimio mama Dedone.
1: Nasalimia mama, nasalimia papa, nasalimia tati, nasalimia sokulu. Nasalimia, nasalimia yomba, nasalimia papa leki, nasalimia marafiki yangu wote.
0: Merci. Nani na nani marafiki yako? Nani? Nani na nani ndugu yangu?
1: Nasalimia rafiki yangu Jonas.
0: Merci.
1: Nasalimia rafiki yangu Jeteme.
0: Merci.
1: Nasalimia rafiki yangu Dani. Nasalimia rafiki yangu Eli. Nasalimia rafiki yangu Emma.
0: Kwa mwisho?
1: Nasalimia rafiki yangu Anse.
0: Rafiki yako ni Anse wa ya mwisho?
1: Nasalimia.
0: Wa mwisho?
1: Nasalimia. Wa mwisho.
0: Ni nani?
1: Wa mwisho ni.
0: Ni Radio Moto. Wa mwisho ni nani bonde?
1: Wa mwisho ni. Ni Albert.
0: Asante ndugu yangu. Jina lako nani tena?
1: Dedone,
0: kamata zawadi yako ya Flemo Rwanda. Sema Flemo merci. Kamata bia zawadi yako ya Flemo. Sema Flemo merci.
1: Flemo merci.
0: Asante sana ndugu yangu. Habari?
1: Nzuri.
0: Jina lako nani?
1: Berti.
0: Uko bien? Unatoka Pino?
1: Natoka Wera.
0: Merci. Habari ya Wera ndugu?
1: Nzuri.
0: Salimia mapapa.
1: Nasalimia papa, nasalimia mama, nasalimia shanga, nasalimia yomba, nasalimia papa leki.
0: Merci.
1: Nasalimia dada, nasalimia papa kulu. Nasalimia mama kulu.
0: Waya mwisho?
1: Waya mwisho, nasalimia wa rafiki yangu wote.
0: Asante sana, kamata zawadi yako ya Mumbere. Valeri kuna kwa Beni, matokeo, tumipokia zawadi yako ambao ulisukuma hapa. Kuna kwa Radio Moto, sema merci Mumbere Valeri.
1: Merci Mumbere Valeri.
0: Asa sana. Habari?
1: Kuzuri.
0: DJ wangu, sumba kitu.

0: polisi ya hekwe.
1: Polisi ya teri ya te kanya malete wao.
0: Tarisa ya malete na uishika ye. Kali ya baba taya mukali u. Kali manaki ukablanga wale batu donge. Eruwa amabe langire nichi nje. Eri endo momomo. Omo ere nga simua. Ayungande ya baneka. Lome vya lupa.
1: Malete wa uwa.
0: Aleta wa.
1: Ewa mwa malete ayo.
0: Kashwete ira mwena ni?
1: Ah, atrape yi nemo.
0: Ah?
1: Hebi ya shibi nemo.
0: Neka, ah, esho sengilibu kashi ya shubu sana chiyo.
1: Hebi ya shibi nemo, acha urangiti obu.
0: Eh, na shanje.
1: Amarangiti ya nemo.
0: Eh.
1: Na shanje mbe eshi.
0: Ah, abiriatu barai.
1: Abiriatu na vyebe nemo.
0: Barai.
1: Yebi.
0: Mana kata shiba rawana hiya mwe. Situ wange ninga balochi kena madame. Hei, wezi mundaka
1: runa. Yei na yeye shi ya biri kwa.
0: Ah, ya.
1: Harikuli ende ulane shindani watasha ya shubaku.
0: Ah.
1: Esho kukulisha eno shi ya biri tsandia ya putula ya.
0: Eru kame kaya chitia chitia chitia chitia chitia chitia chitia chitia
1: chitia chitia chitia chitia chitia
0: chitia chitia chitia chitia chitia chitia
1: chitia chitia chitia chitia chitia
0: chitia chitia chitia chitia chitia Bosau, bana riba alu franga luno, mana guru franga luno, lukiwa teacher abana, ukwebi bangana to kereso makaras, uatumika mulu lukiwa teacher lukara forsekashi ya wana mu, wamabini hira kumiisa.
1: Suhai yangu ne otoke kule bie, maisha naresha tengenei.
0: Aye, gashelua yu tuka himba.
1: Ile nje nye neko natafute.
0: Gashelua yu tuka himba madame.
1: Gashelua maisha we lokashua, nana wame
0: tuluhia. Ari ukanduka tukariyo konyama na ukanduka dingishenga baandre.
1: Maisha natangeneya.
0: Inatangeneya.
1: Basi kumbu na kubaricha.
0: Naro, achiri yao. Inje nao kumbitu ishiche. Ayonga ya. Sinanda sunga mubu ya kwewe. Na ukashi galenu. Eswasha sunga mubu ya kuinje.
1: Ewa mbuwa malangiri inje.
0: Shina tabu wana etenete. Ayonga ya.
1: Naruka takeribu wa utichi.
0: Sinanda sunga mubu ya kwewe. Na weyu kandishi galenu. Eswasha
1: sunga mubu ya kwewe. Niku nakombia ni tishama yako enakulaga.
0: Enge baka aliobumu. Awe nge mwenyebu kaba dilikachero kwa chero. Na namu ndibu wa yishimu wanga tabu. Se kwanza. Apure simu nasi na libia ngabia magenda betu. Wanamu.
1: Sare chibi.
0: Kawishi kaje.
1: Na uishi kaje.
0: Aba na kawotunga bandeke.
1: Aba nangende tunga bandeke.
0: Kasutembe katika nchia za waovu.
1: Wama nangiruti kwe. Wane yambo ngatiri kuwa dicherea kechiseti cha ochenu.
0: Okay.
1: Kwa yono ukae nana kavera. Na maletu kaga neregula otami.
0: Ah, bundua kanaka yumuli na maletu kwele. Sechi cheche notu hetuenda nacho. Nerotaya madame. Kwa kena biti, akadinika, akaneni, akakata bei, umubarote, ukaburitengea motu meralo.
1: Nesha kabeli utumesho.
0: Ya, kabeli ya neyo.
1: Utumesho, franga isha kabeli.
0: Kabeli nae.
1: Hatimuwa ikirehwe mboka nene, suru wale hayo.
0: Kabeli bwana ye, kabeli.
1: Ureba yenga oma mwere hutu. Uka ukawa za kutsebu, ukukata bei.
0: Ukande rao.
1: Lakini kabeli, shine shingu
0: kukawa usote. Uwe rao ote, ye kabeli, ukemubarote, ngea motu meralo franga na hika. Nashingo ko area ne namundite ikanyende kena birite kanya balume bakende nyipokera yondeke nashi yotu gatu ikayo papiri batopokera ne ngiye moto meralu shako bo baika beli
1: omungu akutereye
0: sawa madame
1: ee
0: ushigare yambo
1: basi
0: ah mukaliwa mukaliwa mara walunya watu kumba sinashya luhare bakali mukatu abiberia watu kya muhanda danga kalunyanza munenya abanyania halo negenege hare munyanya na musarake. Maisha mwanaume ni kupigana, sio kubaki fasi molelei.
2: Togolo.
0: Nani atukuswe?
2: Togolo.
0: Utichi no time.
2: Manake, nire hano alimiatu.
0: Kande ni miatu ichi kwa
2: nabu. Kasu mbuo wenge wawo.
0: We mwana wata vyo kakenderia kenderia wenge wawo. Shiku wangata vyo katulerio wenge wawo.
2: Lakini sokulwe. Bo, ye mwyomba. Ngabo langa iloko bebe betu.
0: Oh, wahe mojomba wako wahe kubitu.
2: Yetao.
0: Yeche bago.
2: Ngabo langa iloko miati yere yeti.
0: Ama yerata kare.
2: Kami tunemuje iye betungu. Epasunga yesio furanga.
0: Ande kwa nene nao. Ndi kwa bere wole kabali shele kago.
2: Na bere wolako.
0: Angu limu himba na mkwe.
2: Na wane tengaya musondika na yehowewe ambavirita siya huma. Nitinga mutoneka na ye ambavirita siya huma. Nitinga mutoneka na ye ambavirita siya huma.
0: Bobo lokatere shorebi ya hago merena. Mukiri kwa mabitako. Ego mabitako mujigo hoshi. Uke timba mungobo sana na bolokatere.
2: Naluna mubulia na tichaye muyombe. Se wangasa ukasea uka chimoko betongo. Ayotu kikala. Atiambwe ye sianga koloko siyo. Kasi siso ningai.

0: ati nerolo baranga lu nekwisoni
1: nyeronga yubulaya ngamwa bakuli lot
0: mwakubirije kinywecho
1: mwambujije
0: ama kubura tenario ekashi yirite moko awrite moko mandrego emwelushe mwe mwashofiriti nerio chokoshongo konoko noko maya kwaho ate ate yoyo
1: adiye ni kazi sie weta mwaso
0: lutatai
1: neluna sangana mama na luna lakati ya maisa katupike fimbo binyaibwe
0: mwetsekoluwage atukufwe atuku oloboranga Selore handeka wambolu, luria loe kweta kula kabine, kute luria lo moduka, kute luria loa fashi filani. Esho shisha kaso sana, nashiria wula yabetongo, nashiria kuna wumutukudu, nashiria lo moduka, nashiria lo kubanji. Esho shine mbulanga, seka kwa lamo kala na mogo mare. Nariyo, ngashwe kera mundu, uka murundere kashi ngeyo, kandisha kute nabalishele, ibu kamera mango, enyaga nate, shanga toke kashi yeyo.
1: Ngaguse kai. Ikwaloka watumwala ukasa sala warunga wale miaka 12 na 5 ngata ikalomwa umuka himbani
0: irolo tata atinario ayomwao
1: atakayomwaye
0: nari nakugoma mubara kuti chini
1: namabwanete amaya wona nakuhare ngakwa aite boxa teuma
0: amaya
1: ya mapira kete manene nambabura na watu
0: wamuka kutokukanda moha maya enyatsuka mumaya Anyabika huka shokarete.
1: Ama wajamboye, akaye mori. Nawe nero mwana kule hile.
0: Mwate tandaga. Ale chumukari huwa yuwa laba hano. Aka yuko chisomuchi tututu. Ati omolo magoku wewe. Abere gena. Nawe ye, eshare tandaga.
1: Nere yuna yamutia omundu. Omundanga naende sali alaga baba wewe.
0: Enge yone menche bebe.
1: Omundu yuka sombongole kasi ono. Akadea ya mama waye jati.
0: Vyo shendi ya zebe rengebi. Nchache na mwrake wala ngiru mukari nya na mwonde viru vishi. Vosana, shale ile mbero mukari yondeke. Oluaje lukandi wabuna. O mukari yolia. Akaye kosa kosera. Eri ulioko. Oko borega. Kande wabu kane shalomo nerasho. Iwe shalomo nanesha karase. Neri kuobuti. Eri nerehe. Wakani shataba naishi beliseli shuchiru chini.
1: Sewa kawu ambweno mwe lawe yomubuti. Mamo ya mebaraka. Nari umundu anga na yande na walama. Esi anga kulaga.
0: Ndikuwa vya shibibibibibibibibibibibibibibi kare kina jibule ndikuwa. Erinere heno. Naho. Mwetsekulu wake.
1: Togulu.
0: Ekeshe yo kukore yondeke. Atuku okande vya kuito lugu ranga londa yake. Wabe buge beliseli ya weyo vijimka mwje mwondake. Nari tukurundera. Muhuka. Hehehe. Na kwa hile kumukari. Ewa tupo tere vizuku.
1: Nese na ya.
0: Ariyo na kukune mulevyo kwa hii. Kwa hii mbasa hii.
1: Nene mulevyo. Sae chipawe. Wabiru wanyuka ikakunu. Na vyo muvile mwayo nariyo. Elwa ye ya makambisi basi muyanila vili haesi.
0: Ache.
1: Mabanda anga. Tatasha suwe mori. Nero ayoni luenga kukangania rehetange yona. Tatasha suwe muvile. Nerubo ahirikala. Ahirikala basi ni matata.
0: Wenzi lote ya sunga ahirikala.
1: Netukume na sunga ahirikala kusudi. Nga some ene nendage. Komsa hetanga. Yuka lusha ya mwabe tuwabi ya tumweno. Uwanga nao kando merayo. Na luko odituare. Ina uri ayo. Natasha kusuku mila matie.
0: Alakini kwa nane shina nganga kutu merayo kwa nilabu temu.
1: Hose aliruba nze.
0: Sasa alekane kuwere. Eka wage. Inisha. Unutia kwa matala lakini.
1: Amatelani nenao.
0: Ukande, kutu kande ya ulao buita bawe shumri ya makuta.
1: Amakuta wanza ndi hetanga ya nona nena hiyo. Noma wotanga haike.
0: Neri ukande rawoti. Ukaya ewae. Umala ngiro mkaritika imu halia.
1: Ahuwa halia.
0: Ahuna nakukange noko robo kwa
1: hiyo.
0: Ahumu age hanisha tu. Kande bere kila madame. Kwa msa madame nyakwe chengule chatu yu. Uwebika luhoka ya karase. Kwa msa unamu tunga parcel.
1: Ahee. Kwanza ahumu wati na maya ndande kekundre. Eshe lwa yena shishakara kitu anga tuwama bulanga tuwira tuwote. Kumunu anga na shishiru wa vero bulane shisabuni.
0: Ne shisabuni.
1: Nao. Elwa yeye kambisi kabisa. Kwa irako free academic.
0: Mukari halunga
1: hii. Kana halara nana.
0: Ndiye kada semba.
1: Hii nga wiso kwa mwaka. Eshe shesh. Free academic ya viandatashe sangsa. Na wala ngra deja omubu tuka ukamu.
0: Umamile kubie.
1: Koro babayo yuna ya vera loha.
0: Na
1: ruakatuwa kiu okona makuota.
0: Nenu mshikula kare nyanamu sungesho.
1: Akana na mufunga shwe.
0: Akana mshishu hayo mshakulu.
1: Oma mutango ahona na magungiria.
0: Narukuma na mutango li.
1: Narukuma na uwele yandake. Akatahu tahu na makuha kukumbwa lusha mwache wanzi.
0: Tahi. Ya. Ahoa ya kwanza. Eriungu kwa mata njika ngirikashe no. Eriungu kandilu ya no. ene nga ya wole balishele na ine mulu na yimba moyo
1: ahuibwa ubo maringe kanyanda yake
0: eh
1: aho uwo matumikanda yake
0: uwo malangira ukaniongoza ndeke uwo mirawage
1: ana
0: mirawage ndeke ukaniongoza
1: kanyo na kugokara ko no
0: mabemba na katao tao aho ninge lushenani bonga ndinga tunganga ya kula mutsanga wa haria ene musabano kukaduka kae kwa haria na miatse na mugana ndeke shulangi
1: aho no machuene
0: eh eh
1: aho machuene kutsebo
0: nerio ewe uye uye bute uye wage ukandi uhike wage nga ngabere kiramadame ko musake kupokera kandi oka roho mwage wa wotsere mushato yawe
1: manaki awo wage
0: tu sa problem
1: ye kashi ya ene fo makarase tre concentré sur ma matière tre concentré eri sur veyete hano nyikere
0: aka
1: shaike iringa hurere
0: okay aba ndo
1: bere no we shale no une mutekani hetsanga une mukokotia yo waire yo ko mustari wa donc ebi shu wa kolabyo nda
0: ko aba nabe itia na rena kotomera na be kotomera e yo ulie yo
1: ishahika
0: ishahika ne ruwa butbo tutumika mushoko
1: shanga ne rihika
0: kama kuna tendo ya college no kombo wa college
1: shanga ne rihika
0: washinja aruwa ho amwatse na mimi ago netia
1: kokora hetsanga yo une benga omeria yo eyo mochisha muhalia
0: era ya achipahie
1: roho kabisa che
0: abande seba nemo
1: chinze kuloro twa rofongaje
0: seba nemo kumba nemo solicite yo hano iwane raho te hono humura wa
1: hono
0: abalangira ngo ulingire na mwala wetu ulingire na mwala wetu akonyeje echinu tinga unashiri kwa mbaba makwa mutsanga wa boyirayira boyirayira nera ere kwa ri otsera ona ngata shakwanira kwa nawo
1: kaliwa
0: yakiku ko chandra yake aliyo kapo karaba akakana yali chukanirye benene
1: ago
0: kaliwa yakakana ya
1: seseria amabino omu ekipe ya wibi kali
0: akwa alingire de ekipe yage alienda tu mu ekipe
1: ah
0: eh
1: sawa
0: sawa mugalawa ya mabebo kavera benene enye ni muri ndale ah balume bakaba magenda bero benene bakawa bakare kabakali iba yitwa chidia chidia kafungu mukali nyabiri tugeri nyobwabu enyara mugenda nabandu abatishiririe enyakola nabye tinyanga kol busana na bero benene eregenda bero benene hidi wen ne shirikali yina shecho mugala wayoyo nanda mumugurana te alo yali yuluba amahererayo emisi shita yamabya menje yamabya menje omundu kana tabuga yongisato egwata shiribiche handanga cherechete memukali yakalwa lanyatuma shadawa shangana ni ikwa bo kinuga nakondi abareta tuma humulwana ayoka tsungi balishele humulwana na mutsungi balishele yondeke iwe hika wo buti eh ibalishele no hane amundo yoka tsungayo arenga sha gabya abetage abetage ndeka ngokumulwana oli yeme sase ngokune namuta mulebya ana mutsunga ndeke akalwa namwenye kare mabotage kerere kahute hadabu kakakana yanaloka ikakanya bolobolo ina tsamaniti eh mbula ndo yingale bya mugala wake kabisa kumbe metse ne sawa
2: base mungu muwanirie arene tomero mutsunji moya moya nerobere ka ibisa bisa ina ibisa bisa ina ikona shoende bya mulume wake mana kyo mulume ana shururikia mtu tena ngali mwanafunzi umwiti dia mata shururikia mundo yati nerio chonga tsemero mubyoshi nabere bya molo nebukore bwewe ukaisiwa neparate, ngeishi ya nanawale muwe irresponsable wachepao, ngaya ndano mulwa nano, kwanza yuna muhere nekezi. Manake mungu najua kugawanya, anatia pembeni ya nje yangu, ulimu shingo, ama tola wahali na nje.
0: Alo, wanabere sungasho, wabiruka kanyenga uluwa reberebete kwe.
1: Masi ya no, omwati ale chedia chedia. Omubirishu wena na maexametu na mungo.
0: Sawa, sawa. Ngandi hikeyo. Alufranga ngabe kutu miralu wa sida shinga wanamabi yoko. Oko ajaseri yendalo.
1: Nabiri hikayo, nabiri hikayo. Tuwa shina we hetanga ya henga here hete.
0: Hetanga ya wena mugendanda ya kindi. Alufranga muaburute. Muaburute ni helo mshakulu. Muna muere karanti mil bale yu. Karanti mil dolari yu. Eyo luko mutanga mwenye.
1: Aho wabiri tumika. Basi wende leene kashi. Omundushare menya.
0: Sawa, sawa.
1: Maisha rimo benje.
0: Eriyo ngandi asa.
1: Teka naenda che yao.
0: Sawa, sawa. Mulu anono manake. Agua bere kabenga kanga lwer neriye butembo nari bimetsi ngaye ngaikage nda yet eh kumunari byanga ikage nda yet
1: ono shiono anene kufia senage lakini omukali woku wewe yede mayoyo abiri nyikosesh arenye watawata grasiono anena yikufia sat uyikali ho wage utunge mukali woku wage lakini de mai vraiment akanye mbendo bikashishira yomubere enanyihe binywi enagotsera ina shishiro mwashubui ina vare koleche tsem. Kandye tibi yomu yoshi. Okwe ye wabari vyangabu tsem. Ne molo. Chepe ho aketa nyigerat. Eko fia seno yeketa shasuba yete. Oko mukali wabene angabare na wage. Nangabu ireji. Omukali yano shema nyikoseshi. Naro ama proje wetu oshu wa motanga. Awe hotel tuwatu kubo tukendi himba na magazi utu kendi himba. Ebyo shibya malabera hese usana naji usana mukali omundu nane he parcele yabo yera imika lawo mu myaka 5 sinuri ha luayi sene wolakali ero ko mukali uwo namukola ko matsetse walengaji Mungu hekima yangu ulitia wapi baba obonye muna hili nabo ayi Mungu e mukali wabe neni trumo tipo ono tuna matasha shasha hole kerera ayi Mungu e de mayono manyi koser amanyi koser na maetia kabyo butika shale toleka Mungu nyega nyere haye kukua kutaka yangu Mungu mukali wabene
0: Motrae bwanika kere ya no muda iyenengo manene chakorobama anuna ngasube pale ngai ke pale rero na beresha yitsunga uneshe bakabakali bakabakombo ha abalume sibeto kare yitsunga inje na beresha tokare yitsunga pambara kaba kana sha dengere mbelesha toka kule niko na bibi mzuri kuliko nyinyi ngai ke pale omukali kumenya mnyati e omulume wage analwe ren neri okundi abakali sibi bya sirine tutwa balume echa kwan madam erite eremenyango ko inje ninaishikire wasati lupitali tu ya pimisaye na rinya pimisha mubere wage na pimisha mubere wage na ina pimisha wewe konde situ hane makofias mukalisheli na kofiasa naye minje na kofiasa naye bo meba asina ngamwe kofiasa sabursa naye kuminya pime nje na pima na nya pima na twa minya rote omoveri anendeke cha kwanza checking mwili na ritwa bili na bile byale tena tbo sasibwa tule bainga twa namala bokora poro yetu kundi buli mundu shali mu makoni abuli mundu nyane siri na one Kaliwa ya kaya temanga ya ule parcele nguno imba moyo ngando la nakatoka ni duka ningaye misrai ya butembo message no muwandia nangata muachi mula nono badi oyo anyipokerewe wabweno amanyipokarande kemanyikanga ni shonzera ngoko mundonga tumika lakini abayira boshi aba nande boshinga balebya nga message ono kumba ne sao kondi tuba yira abayira bareno okasunga wonde erita pokara wonde inyeka mu bisabisi me iyimana nyanyikanga ni wazet Ha no akalo lo franga no franga lo kandalo ne riba geta muachi ngani na bimba mnonga sha muachi chanda chombe no nangata nangata shima chonete kula nuno biri nitu mitako bas kali wage kande tsamala ngra lo franga lo no tukatu kama isha mahia mahia maisha mapya
1: baba nje namalangra ngani ria shube moli
0: ukashube moli yo kuti kobero bendo nakarasha shule kwa bugaka
1: Mana kyo mtu wa habari laba mwemi ati menene. Nemu ibulia nata. Esike abalo na buona shioko. Oko kima kwaeria. Mane muendishi ya laba kako mamutanga wa iyo ndreke. Kunde grayo yu ati akasa. Nelunjena mwanda kumeniria subemoli. Inako mero mutanga wa.
0: Nako sebata biba kakuho roporo kwa nako.
1: Akatu malo nelunashi ya ati anemuasa. Nelunjena suba yunga ya muramblase.
0: Nelikuwa nakarase eno. Esa eno trame.
1: Angasha ndeleana koko mwakawaka sa.
0: Yehe tuka wabuka karase. Ebero nyo hachinashi ya beke. E wabuka aku walumako. Mugala wenyo kahike no. Maka nambu rati anemundabu keno yobeke. Nelio ewe ufumi. Miliye, orenge tatu kanya hika nago, okanda genda kwa teno sheria hika non. Nago, nda kumbe kwa rende jetu kanya hika nario, mwabi kanirania, ndreke ndreke nario, emiatu ya genda sawa.
1: Ngande morenda.
0: Sawa mogala.
1: Ngande morenda.
0: Odi.
2: Karibo. Tui karibo.
0: Karibo.
2: Karibo.
0: Una
2: mwasa.
0: Nande mwasa.
2: Tui.
0: Madam. Ayane
2: wa mayirane kukaso
0: nande muireta
2: wa mayirane
0: kaomana ne ha
2: maiswane
0: eri no maisha rungu wanana kwanana kwanana
2: tereta malete huku wa
0: otia otia
2: taye
0: eh
2: wa mayirane kukaso
0: manake
2: taye
0: berebe teno
2: ni sawa
0: chanda
2: haya tunebie
0: abana
2: abana baneyo
0: bonde boye message
2: message mwaka bwati akasube mori ayulwe
0: Adekasume mwani yonu.
2: Ata mwabiri bianga wama wole romozi.
0: Ah, adekasume iba ati nona.
2: Tanyi, tanyi.
0: Eh.
2: Ah. Wama irane kukasa.
0: Maka inirane mwye retana. Olo kandolwe birinyita madame.
2: Ikuinjo olo kandolwe birinyita.
0: Olo kandolwe ako. Na nata imachina tia sesele wage.
2: Tanyi.
0: Kwa kata donde.
2: Ala etse anyoma chena vera. Narone vwere nguketu kwa walia. Mwa nava. Kutse nguketu kwa wanava. Mwa alia.
0: Ah.
2: Evera ya machi.
0: Aya ni swali.
2: Evera ya machi.
0: Ne kubaranga ngani tukareria kota renaba
2: kota watuko wanaba muwali.
0: Emunali. Bo, ngata tukana naba, ngandi anabe naba, nerio itwa yoko visit emuamenyango ko ayonere. Nime ni nayitungira ainga madami.
2: Visit bya hikunawe.
0: Aya visit nawe.
2: Visit biwena bekawa ramochesenge.
0: Aye.
2: Wamara rayona.
0: Emuamenyango ko dinalo ni yitungire. Nganaba tuka yuko vizite, ngandi ya nabilu ayo, naritu alia. Erina mata ya, namata ya modushe kwanza.
2: Ha, unadi tuka ya lupitali. Ataya nyipi misaya, afumbura ngoko nyiremu kule. Oro nilo nyanzire, ito tukatwa shongana, kusuni ni mubare neto, obu kurene wago, yendi yuke ndiye lupitali. Na mesajina bere guluka, hendi yoko ebyo.